Toto Chimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso pitlaya. Tochin in met. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Totoc in Mexico. In your white infant, in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Yowal. Nepant. Intimisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tmetz. Nehua. Yowal Nepantli.

Toto Chumel. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakopoya. In. Yowal. Nepant. In timis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantla.